rồi kia cô tôi ăn phần món mày nhà ta tôi program thì cái này yêu cái QR code cái chữ bus lấy ở tết tôi đúng cái ta tôi radio pimono thế này đi ra tôi ta tôi bên ta tao ta cúi ta tao vẫn chú ý được tôi ý thì para đây phô mình nói rồi ý thì bên ít chú ý là vậy ta ngồi mà à thế cái tên này thì ý là vậy ý thì mà nó có tết tôi ta này không có mà này kia số nó muốn là để ali kia ở thì Israel thì uy anh ấy đi đây con này ya ra tết tôi ya para ya tôi nó mà nó cúi ali mới chỉ đi rồi era tu tato irira akara kara e ea a tate tua e anu anu ni ke marama tato ke kite tato te paimua o tō tato ira wata karangara ke a tā kakama i tōku ure i tangata te i tapai i tōku ure ingoa kare te tua te tua tuara e no te tai i tangata ke e tu tuara te tua i tōna i tangata i te i tapai i tōna ingoa marama tato irira e te kite mai ra te atua i te ngākau o te tangata. Pēne te puriera te Israela ki te atua, pēne te ravera rātou i te imātau i e rātou i te rave. Kare kara ko te upiu, kare te rere e lirona i te akangaite i te atua. Māra mā ki au, tā tātou akonoanga i te kuki arani e tuatau tā kākato tātou. I te au mua mata i te kātua toa, e rawe i ana te rira tuanga, te tākākanga, te kuki arani, ki mua i te atua. I aku, te metaki uara te akonoanga, e akonoanga tā tātou. Me te rau ke, kua kataka i a te tai tuatau, e tuatau tākākanga no tātou, ki mua i te atua. Ko te au piura tā tātou e rawe ana i roto i te rira tuatau, e perai muri ake. No te mea, me oti mai te tuatau tā akaka, oki o kou tātou ki tā tātou o peo i mātou tātou i te rawe. E te au taiki, kai nāro tātou i te akamita ki a ngā te atua, me te mua o te mataiti, e te au atu ki te opanga o te mataiti. I au ki e no te tai tuatau poto. E o te, tira rai ria kare tātou i nāro ako i te tā akaka i a tātou ki mua i te atua. Tā te atua e anu anu ni, me tatau me te ki tātou, are e no te tai tua tau puto. E anu anu ni ai te atua, ki a tā kākato na i te tangata ki mua i ai, i te au tua tau ravarai. O te rua tā te atua e ka kitera, ko i oki ko te pure. Te tai au te me e a karongo ana au, i te tangata i te karanga e, ai, te ako i te pure a mea, vare atangiri i awata mui. E te roa. Ai, ko tirira e te utai eke. E u tuanga tirira kua akataka ia. Mi te puri kai. Are roana te puri kai. Te puri akamata. Te puri taopenga. Te puri poto. Puri roa. Te puri akameitake. Te puri akapuma ana. E te vai e tūraia. E u me tirira kua akataka ia. I ka anonu e tātou ki puri te utua taura varai. Mi kare tātou e pure, karoko i tātou e te timataanga. Mi kare tātou e pure, are te atu e komokoma mai ki a tātou. No te mea tō tātou au manako, are te rerei tō te atua. Tā tātou au parani, kare te rerei tā te atua. No rira ka anonu i a tātou ki a pure tātou ki te atua. Ko te toru, te karangara e ki a kimi mai tōku nei mata. Tēnā te tutua o Iakopo tā tātou i, i a karungo ona i te tai ngā muni te akane, e i tōna kukumianga e te atua ea. Me i te pū e mamai a tō atu. Me ka ina aro tātou i te kite i te tai tangata, i te kite i tōna tū, e a tāna e rawe ana, tāna au peu, tōna tūranga. Ka ina aro tātou i rira e kia noo tātou ki te paea. Ka komokomo tātou kia i a kia rarata mai o kia. E rira uku tātou e ki te i tōna tū, tāna au piu, e tōna tūranga. Me te rira katoa te atua. O te tū ke rā i te atua e te tangata. Nā te atua uki te akamita ki anga i te tangata. Kai nā ro tātou i te tsekia ngā te atua. Kai nā ro tātou i te parurua ngā te atua. Te akamita ki anga te atua e tātou. Arera uku tātou i nā ro i nōt bēi ai. Ko te mea o pinga i rira.
E karangara e kua ariu mai I tō rātou au aerenga kino ora. Ha ha. E rutu I te reo papa te karangara e. And turn away from their wicked ways. Ko te rātaku e taiku rei mua tūna. E akonoanga tā tātou. Te mita ki re tā tātou au akonoanga. Tā tātou au piura. Tera. Te ie te tuanga o panga te karangara e. E kia ariu mai me kariraku e kua ariu mai tō rātou au. Aerenga kinora, wicked ways. Te akonora tātou I te au, tātou au akonoa, ko tātou au piura, are matchana ki tātou akonoa. Ko te inangaro te atua, ki a kamita ki a e tātou. Me kāre te reira e tupuna iru te tō tātou oraanga, te kakiti ne reira te pai openga o tō tātou irawa. E reira au e akarungo ai, I runga I te rangi, E kā ka kore au I tā rātou ara. E kā ka ora au I tō rātou e nua. O te rā, te pūpinga I tā te atua e akari nei ki āru tātou. Me maki te e nua, ka rea pinga e tupu I runga. Te I te atua te mita ki o te au mea kātua toa. Me tōpiri tātou ki aia, a tōpiri mai e ki a tātou. E te au mea, ka rea tupu ana I rute I tō tātou ora ang. Ka tupu tiri rei rute ia Yesu. Te akaro. I tō te tua, I nangaro I tō nei te tangata. I tāna au parani, I te aka auki mai I tō nei te tangata ki aia. I rina ke hoi te mariura te rere ki tō tātou au ngā kauti e pōpungi. E nā te tua I tauturu mai, oranga mai te marama. I tātou kato tua, I te akaro ngonga I tāna tua tua I te e pōpungi. Thank you mātou kukotu I aka koromaki. E te au atu ki te opanga o tātou. Purakarāmu I te e pōpungi ni. Ko tēnā rere te manako puto tāku I manako. E I komakomanga nā tātou I te e pōpungi. I runga I tō tātou purakarāmu. Te QR code ki te bā.